ngikuthanda ngenhliziyo nangomoya ubuhle impatho isotha hlala nami ntombi sazobona ukuthi indoda yenze njani mayikuthanda ntombi khoma omalume ngiyathembisa bazokhokha bayasola bayabona ngijabulile.